sikulalela nje umculo omnandi. 4 o'clock ezikhona ezokholo. Ezobe sithi awungabe wenzani mhlambe ikupho okufisayo. Ofisa uzuphumelele kona. Ngoba konke esikwenzayo sikubika kumdali. Uyena osingayina namhlanje. Sokuchima lasiba sithole ingoma elendela uDave Coase. The dance.

ngizama ngapha nangapha uthole iminyango ivalekile yonke. Kodwa kusuke kuyisikhathi ke ngalo sikhathi sikufikelele wonke umuntu siyomvikela. Sokulalela nje umculo omnanzi okugijima lapha style lapha uLay. Mr. Lee Oscar.

labele sithi ngqo ihora lesibini ebusuku kuze kuse bikaitajene lomvuka mkhize ihloko esizobana zonke emzakazweni ngabe kwenziwa yini ukuthi ngakulele side lethu endle emnyama uthole ukuthi abantu uma sebeyikhulile beno 65 70 la ko 80 uthole nje ubama nomama noma umkhulu noma ugogo uthole ayi uyabona ukuthi he ulaka olaka uyafima kodwa muthi uya kulaba abe ebebala elimhlophe laba belungu noma ngababa sendiya kwenziwa yini bona engathi bathandana kakhulu mase kubele ukumnyama ayi ngabe endlini emnyama ubona ukuthi umuzi omkhulu sithi hambe uyongifica phambili uthole seyishisa likwazi sakhe sisihamba simlandela ngemuva yosithinta-ke lapha inambeni ngaWhatsApp usandike ukufundisana ukuze sakhane ngoba uthando uthando olubalulekile ukuthi sithandane futhi hlonipane uthi uyabona kuleli bala labantu abamhlophe awuba kukhiye bano-70 bahambisana ngabe ikephi imfihlo yabo ngabe ikuphi thine kumele sikufunde sindle emnyama ngasibhalele lapha umqhafazo we-62 315 1986 isona hloko esobe sikhuluma ngasinoma sesidingida

Sifundisa ndisiyiphambili sisho ukuthi ungabe kubaleke ngani ukuthi umuntu wakho umthande. Ngabe unyaka isihambile kodwa ninika nelo thando.

ebesina soke besifisa ukuthi uPaulex ukuthi ngabe kwenziwa yini ukuthi thina abantu bebalele iminyama utholile abantu sebekhulile ngoba nathi phela siyakhona sifuna ukwazi indlela ebuzoba phambili noma ngabe wena ikuphi okubonayo njengomuntu osakhula noma osamncane ukuthi ngabe inkinga iba kuphi kuleli bala elimnyama utholiseni badala nisathanda njengakuqala kodwa kulaba bebalele imhlophe bona bathandana uzubona njani kuyoze kuyovalwa labantu bethandana awungasebaleli elimnyama ubone kahle ukuthi ya uzomkhulu semshiyile ngisho edolobheni uvele wangena emotweni umshiya kanjani.

ngiyabukela nisinika nothando sibekezelelane nje indlela beugcwele ngayo izidolo ubone kahle ukuthi ha kufanele uhlele izinto zakho.

ehlukene besinaso ke nombesibuzile ukuthi kwenziwa yini ngasayidini labantu bamnyama noma abampisholo noma thina esimnyama ukuthi singathandani njengalaba bebalela imhlobo. Noma kwenza ukuthi mhlawumbe suka sesijwayelene noma mhlawumbe indlela esenza ngayo. So kimbala sto bas thole ingoma ka John. Awu joint I believe in you. Ngiyakholelwa kuwe. Awu isithando sami ngiyakholelwa kuwe. Ukusho nje lokho isithandweni sakho noma usivusa sile. Isithando sami ngendlela engithanda ngayo.

Yashe mhlani mzuzu. Yo. Emva kubushayi lo rale sithathu. Kumkhunkhu Ndlovu wala 7.6 FM. Hlela umuntu wakumtshela ukuthi amthanda. Ikiphele nje indaba ye-GBV. Bantu besilisa sikhuza ngazo zonke. Siphakamisa izandla. Besilisa kubalekile sifunde noma sizwise noma sifunde kubantu abadala noma inilele ibuzo obaphambili kuthi umuntu wesifazane uma nje ethi seluphelile noma ngabe izinto eziningi noma izinto ezingakanani nomenzele zona unesishisi amandla endoda wapheli. Sengisikhathi ubona abantu beze benza na into zibuhlungu noma bebulalana kwizinto asuke benzelene zona uma sicabanga ukuthi umunye uyamona. Khumbula ngoba phela othandweni kwekuthi uthanda liboni.

uma ngabe bekukhona ubucabangile mhlambe ukuthi buzo kwenza sithandeni sakho uma uvuka ulalela umgungundlo uvuke namhlanje bikaida general vele leyo nto uyithathe noma leso sinqumo obusithathile awuveli nje uvuke ekseni ube umuntu ophilile noma ucabanga ngenye indlela umuntu empilweni uyaba ne second chance abe futhi ne third chance.

indaba ehamba phambili noma esidingitayo. Abe ekhulu kakhulu zakwethu ngayo lokuhloniphana nokunikana uthando. Abantu abasha sihloniphene abantu abadala. Abantu abadala futhi bahloniphe nezingane. Le biyenzeka kuJohannesburg sebekhulume ngaka kakhulu zakwethu lokuthelana ngamanzi. Yona indaba ebihamba phambili. Yamadlanga ukuthi bisathe ukuthi kubamba ikhefu amasonto amabili noma amafika amabili izobe siyabuya ke masiqhubeka nomsebenzi omuhle abantu abawuthandayo. Ezinye futhi ayitheza hamba phambili noma ukukhunywa ngazo ezalo ukhetho ingathi kukukhona kabangakwazanga ngisamagama oqembu A noqembu B kwase kuyamenyezelwa ukuthi engathi sekuvaliwe futhi elinye ithuba ngelibe khona.

Kaphela nokhayela ke imvula seyiqalile ngoba ihlobo liqalile nje. Kubalekile ukuthi umnike i-distance ngangemini ikhupha umlandela ngemuva.

Awu ngcinile nkoko. Awu hamba na. Awu sebehlekisa nga. Bethi ngiyophumelela nini. Amabizinda zikhambele kahle ekhaya. Inyembezi zizoyigcwala amehlo. Uthi inkosi kanti kuyophumelela nini. Sale sewungilethele isibuso sami ngafika naso ngiphume emhlabeni ngizalo kulo mhlaba. Kanti kuphi inkosi mina ngikuphethe noma engakufumbethe. Baphumelele ontanga yami mina kodwa izinto zami zimini.

Ngoqa bantu uthandaze ngedola noma ngabe uhlushwa zingane mhlamba ugada ingane zadadweni noma ezabafoweni base badlula kulomhlaba yazi inganiki ukuhluphe uze usho ukuthi yazi ngabe ngisangcono ukuthi udadwethu ukhona azithwalele umthwalo wakhe noma umfowethu ukuba usakhona azibonele yena ingane zakhe ngizamile seyihlushwa istage uthi uyabamba kuyaphunyuka kanti uNkulunkulu wona mthwalo akwabele wona wonke umuntu kunomthwalo abayele wona uNkulunkulu vuma nawe ukhuqe phansi kedola uthi ya Nkosi kulungile mekuthi umthwalo unginike wona lo ngiyavuma ngithi Nkosi kulungile baba kodwa eBeneze uzungigcine kuze kube la mhlazana siphumelela ngiyosulwa izinyembezi

ishumi nesikhombisa emzuzu lishayile hora lesine kumkhumdlovu 106.7 ikayitatshenela nanivuka mkhize oze kuse kabisa lishaya kucingo lishayele ekhaya noma ushayele izihlupheni uthi nanke ngihlupha naye le ngane yashiya udadewethu singihlupha sengidlulekile bikela ongaphezulu bikela ongabonwayo engasithinta khona ku 33 34 22 391 noma ushiyele lapha umqhafazo lapha usho ukuthi ngabe yisiphi isimo obhekene naso kuthiwa umlomo uyadala kucebe kucebe kucebe kuJehova loko obhekene nako ngalesikhathi lapha ku 06 062 31 51 9 85 86 IBK 082 31 91 986 bashiyele umqhafazi ukuthi ikuphi okuceba kuphambi kwaJehova ngalesikhathi ikuphi isitsho obhekene nalo ngalesikhathi ofuna abaliginqo mama noma beyokhuleka ngolosini

Nani bantu besifazane ke sibonga indlela enisitshela ngakho since kathi. Sihloniphekile ngomuntu wesilisa. Uyazwela. Yazi umuntu wesilisa muzofika kuyena nje. Uthandana naye mhlambe begqoka amashirts azigotshi noma engabagqoka yabo t-shirt labo amagolf. Kumele wena ube nendlela njengomuntu wesifazane ozomshintsha ngayo. Noma uyafika amashidi akekho esimeni noma izingubo azikho esimeni mhlambe bekade indlala nje ingubo masiyathi wanyawanya njengendoda ejaka emsebenzini wena uyafika ngumuntu wakhe noma niyathandana muwela itolo uyaqala umwela nokwamashida ukuthi akwazi ukushintsha nawe uyabona ngaphandle kokumtshela nje uzomtshela ngqo emehlweni mawubona kwiskipa la usimfanelayo bese umbuyela naso nathi thina besifazane mfonele nje wakho umbizi ukuthi umbuze ukuthi ngabe unxiba usayizi ba kuzona zonke indawo la inxiba khona usayizi wazi nje ukuthi umuntu wakho unxiba usayizi ba sikhule abantu besilisa futhi sazi ukuthi uma wenza into khona engangakubona ngakubona kwangiphatha kahle sengithi angeke kudlulise kubalele lapha ekhaya enye insizwa la eyitolo nje uyabona ukuthi shuthi ngenzeka ukuthi umama wadlula noma wamshiya shuthi uzela amantombazane mngithi ngiyabona yalazi unyazi yalazi unwabo umakhipha unyazi Tata shuthi izifikelo sabantu besifazane Ngikwangiphatha kambe uthi anganamahloni kanjani Ngoba uma kufanele ukwenze uthi kuyongwenza uba Ngoba izingane zethu uma singazenzeli Zizothola abantu abuqamba amanga emadlebeni azo athi ngiyakuthanda Ayenzele intwana obaba ohlulekile ukuyenza Masiyabona ingane ukuthi nanku umuntu ongithanda kanti wena baba oyithandani umunye ngilanga okhulumayo einkulumeni noma ezakhaya uthi ngelanga ukuthathe nje ingane yakhe intombazana engekho umama noma lahambe nje ukuyikhiphe uyise kuzona zonke itole iphezulu ukuze ngeminyanga kuthi kugeleke tjana nokuthi kuyasondela isho ngeqolo ithi yazi ubaba wangiletha kulezi ndawo Wilile wayinqoba lo mpi yohlala ihlonipha futhi kuthanda futhi kukhumbula ngoba singobaba emadodanganeni ethu sizithanda zabo akubo wena nje omtshelayo njengobaba uthi indodakazi yami indlela ekuthanda ngayo akekho futhi wesilisa umuntu yokuthanda njengayo you are so important to me bese thando mama basilethe kulomhlaba uma kokuzalayo uma siyamthanda futhi umhloniphe umnike yonke into ni bese kuthi ke komama abazala abadodisa lukwazi awiza guga fumani ke phela ukudedela wallet uma sekhona umakhodi angingazi kube nomhlangano ukuthi ma usuyangibona uthi ngishadela akubo wena nje njengomkhwekazi noma njengomama masiyobabiza ubahlalise phansi uthi mntana ngisiphathile isikhwama sababu wakho manje isikhwama sengisinikela umakhodi ukuze kube nokuthula ekhaya kube nokuzwana ngoba ubona ngelinye ilanga uthola ukuthi umakhodi akazwani noma mezana izona lezo zinto Yebo siyavuma umama ukuzala impela futhi okubelethile noma uvundle esiswini sakhe kodwa masono makhodi mama bo mamezala anike nisibize mase umkhwenyana noma umakhodi nimnike nje uwolethe uthi makhodi sinokuphe enikupha kona lokho kuncane enongipha kona ngiyobonga ngoba nawe ngeke uthande ngelilanga kuzothi make sure dayizinto asisho ukuthi abazali singabaphi noma sikhohlwa yibona kodwa kubalekile ukuthi umzali uzonomuzi mesiyakukhulula njengendoda ukuze na ubhini ukhulu ephambili bese nje mntana
Mina usiyongipha lokho ukubekuvumelene nomakhodi. Uyobona ke kuyozwana uyokuthanda umakhodi futhi yokukhonza. Basuthi nina bomakhodi. Ungaphikisani nomamezana.

masukuba khona ama PC ke engangabi nalutho lungile maqhawe namaqhawekazi lunga ngelinye ilanga ngilibekile lo sinelene esonqwaba ngalo

2-31-51-986 PK Sefalelisa ngayong nga siya lapo di PK Halega siya nawe siya bong Nawele siya lega siya nawe kanya Ukono ubisi ndawe nga gini ushizubeng siya nawe PK Ubisi ndawe ne esorenso Papila bandi ndawe matute paipin

0891 5196 nombolo leyo ozokwazi ukuthi usithole kuyo ukuze ukwazi ukuthi ube ingxenye yohlelo. Nakanjani-ke mina nawe asiyihlabe-ke siyihlabe bukhoma kuze kushaye-ke u-6 o'clock ohlelweni igula lasekhaya. Asenze kanjena kasigijime siye kanongoma njengoba-ke sisuka-ke kwahlabisa sibheke kwanongoma siyolanda ijaji elimane nginike ijaji eligweba abanye amajaji phezulu-ke phansi kwemona kwahlabisa Royal Messengers bethi-ke DM Msakazi.

ngizwa kuba ngithanda ukukhuluma kuba izindaba ziyaxabanisa thule ngathi angiboni.

0: Kona kuzwakala kancane ke bengizama ukuthi nje ngithi kuyindlalela kancane lesiqala ngayo namhlanje siyazi ukuthi ke siqala inyanga kaMandulo September esiyazi ngenyanga yamagugu yasibingelele sisinomusa Hadebe.
1: Yebo sawubona umsakazi.
0: Ninjani?
1: Siphilile.
0: Siyaphila nathi sicela umama Nomusa akazithule nje ukuthi ubani wenzani.
1: Okay, mtsakazi uNomusa Hadebe lo wasesinathingi okwizimbali zomgungundlovu owusihlalo womama bahlola abantwana umgungundlovu district aphinde abe ufacilitator wama workshop abantwana aphinde abe ufacilitator wama workshop ezimbali zesizwe izintombi.
0: Hayi kezwakala kezwakala. Kambe uvela umkhosi womhlanga uqalanini? Uqalanini nje.
1: Umkhosi womhlanga nje hayi seziye emaswebi.
0: Okay.
1: Njengoba nje siya kule weekend siya kuyona sizoqala umsombuluko sekuyi weekend yomkhosi womhlanga siyohamba ngolesihlanu size sibuye ngeso.
0: Kezwakala kezwakala.
1: It's 10 11 and 12 uma ngikhumbula kahle.
0: Kezwakala.

0: Isho kanjalo lapha eJoya Celebration isibaleka ngenyawo zombili ushilo nesinomusa wathi nje intombazane ebaleka ngenyawo zombili uzivikele ezifeni Nkosi yami uzivikele nakuzona zonke nje izinto ongathola ukuthi zilimaza umuntu omusha ngabe sakhula ngendlela kuyiyona sikhuthazayo ke sithi kwazi mntanami ukuthi konke okwenzayo uzenzela wena ungalingi kubeka engqondweni ukuthi mhlambe ngizongela umshado noma ngizongela ini uzongela ngoba kuhle for wena umshado mawufika nje uyofika mengabe ungafiki futhi yazi ukuthi nje wena ubuwenza into enhle ngoba kusinye isikhathi sibalekela lento ukuthi athi umuntu awu sengizigcine kangaka kodwa kwenzeke u102 yazi ukuthi okwenzayo uzenzela wena kusiza wena kunomlaleli lapha obhalile uthi ke hashtag funda sifundisane sisitholana nosisinomusa siyabonga wasikhulisela izingane zethu uma kamzomtungwa esinathing awu sesikhohle ukusho ukuthi usisinomusa uvela esinathing sesikhohle ukubalula lo ukuthi usisinomusa wakahadebe osesinathing ehe sinange esesikhumbuza lapha uma mtungo ukuthi ke ehe uvela esinathing bese ke khona nom lalelo bhalile lapha ya engizofunda umbuzo wakhe lana uthi ke ubhale kanje hashtag funda sifundisane uthi ke yena ke nowami umntwana uyaye emhlangeni siyabonga kulabo mama basibhekele ingane zethu uthi ngicela ukubuza ukuthi ingane na 18 years kuya ngaphezulu uma ifika ithi ayikaze ilale kodwa yenza ipep smear nibekapi kuyona uNtsimbi kumthombe road imbali stage 1 nizanjani
1: hayi siyabonga wesisithola
0: yep
1: cha mhlawumbe ngiyawujabulela lo mbuzo awubuzayo ngoba siku workshop lapha ya embazwana udokotela sasinayo wakwavela lo mbuzo wepep smear wabalula ukuthi akakwazi umntwana oyintombi ukwenza ipep smear ngoba akithi kuzongena khona lento ithiwe ispashulo kuyona okushuthe kwayo kungene kuthi so kusho ukuthi kuzomlimaza loyo mntwana so ke abantwana ke banezinto eziningi uma seqhamuka umntwana esonakele bahlakaniphe kakhulu uma ngenza ipep smear but umntwana nje oyintombi akawazi ukwenza ipep smear kodwa ngiyacabanga ukuthi sizobuyela kuDr. Hadebe bese siphinda ke siubuza ke lo mbuzo ukuthi naku kusuvelile ngalesikhathi umuntu eyila eRedwayne awusiphinde dokotela ukuthi ke ngampela yini eyenzekayo uma umntwana eqhamuka esho njalo bese siyakubuyisela kuwena msakazi ukuthi cha sikhulumile noDr. Hadebe wayibeka kanje indaba
0: Siyabonga kakhulu umlaleli sizokubuyela impela nempendulo ngicathi next week nje ngizobe sengikubuyela soqala ngayo nje sikulethele impendulo kuyiyona yona ngoba sifuna ukudukisa asifuna ukushiza into esicabangayo but sifuna ukwenza ukushiza into eziinformed yabo ozokwazi ukuthi kume kanje siyabonga kakhulu ngombuzo wakho amazwi nje mam Nomusa okugcina
1: Hamhlambe ke amazwi okugcina ngiyaqhuquzela kakhulu kubazali.
0: Yep.
1: Bazali uma unomehlo endaweni yangakini esebakhethile abantwana abahambayo. Umntwana kangahamba ingenkani ngoba kuzodinga mesifika la isithi hola umntwana abuyele ekhaya. Sine challenge ke bazali yemali ye transport.
0: Ngizokala.
1: Njengamanje

0: ukuthi uyabona namhlanje bese ngayitholanga i-call angazi cause wow indaba ye spring day iyona kanye ke ngifuna ukuthi okay like sithi ukuyibheka sihambe kanye nayo okay enye into engifuna ukuthi siyithinte inhlonipho esifundiswa ngesintu kanye namasiko ethu yeah
1: uyazi madlamini uselapho ngiyacabanga amasabuyele emasisweni sisenyangeni yamandulo
0: ukuthi
1: uma ubuka esikhathini esingemumva bekunendlela
0: yokwenza izinto yabona
1: nje ugibela ebhasini mangabe kuqhamuka umuntu omdala wenze njani madlamini
0: uyasukuma
1: ngokuthi fanele umhlonipho umuntu omdala ahlala amathambo phela manje aqinile umuntu omdala ukhulile ukhathele adinga nokuthi usukele uyasukuma uhlalisa phansi ebhasini ngithi uma ulethele umuntu omdala kunendlela yokwenza
0: yebo
1: eminye imindeni kuze guqwe phansi uma ulethela umuntu omdala uma sithi siyafika mhlawumbe umcimbi thizeni khaya thizeni kuhlwa ngisho indlela zokuhlala
0: yebo intombi ihlala zodwa
1: thiwe
0: intombi sinesithebe sazo insizwa kanjalo kanjalo wena uma umuntu omusha kufanele udle nomama sipheka leyo nto ke le ukuthi ngabe sahanjwa kulowo mgudu yini
1: ibuyishintsha ke lenyanga yendabuko inyanga umandulo ivele ivule kube inyanga yokukhakazisa imbali zethu sina sithi sisabuka imbali eziqhakazayo entabeni mhlamba amaflowers watshalile emakhaya kube inyanga yokukhakazisa imbali zezwe amatshitshi phela intombi ziqhakaze lapha nalapha yana uze kuthwe swatini kumnandi kunje yana uze kuthwe nyokeni kuqhakaziwe
0: kunje yana
1: kwahamba umhlaba yiyo lenyanga esikho na umandulo
0: hay uyishaye khona mazumi iyona ngifuna iyona into engifuna siyikhulumeke nomlaleli ekhaya leyo ukuthi okay like sizoba nayo i topic ama topic ngifuna ukuthi ama topic ethu siwenza bemabila ngazi ukuthi so coverisha kanjani but ngiyafuna ukuthi konke sikhulume ngesikhathi esisodwa isikhathi sethu sizoba sincane but ngiyathemba ukuthi okay like sizokwazi
1: ukuthi sasusibeke
0: okokuqala
1: ufuna sikhume ngani
0: ngifuna ukuthi ngabe usuku lokugubha amasiko lubaluleke ngani thina abantu
1: Yeah.
0: Mhlamba umlaleli uzokasithatha sibeke uthi yena ubona kubaluleke ngani ukuthi kugujwe lento ethiwa amasiko.
1: Yes.
0: Then number 2, ngifuna sibheke le ndaba le yokugujwa kosuku lwe Spring Day. Ngabe sikubiza ngosiko yini noma ngabe sithi inhlonipho noma into nje
1: imidlalo mhlawumbe
0: umdlalo mhlawumbe yes. So sikubiza ngosiko okanye sithi ungahloniphi kwengane na uyabona ke indlela esekwenzeka ngayo and ngicabanga ukuthi mhlambe nomlaleli ekhaya uke wabona ama trending videos ko Facebook laphi ingane zithela abantu abadala so ngifuna ukuthi siyithinte kakhulu ke lento because kuhlukana imbono
1: uma ngithi ngiyakulalela ntokazi yakadlamini sesichazela nomlaleli ekhaya mhlambe ungenawo TikTok no Facebook
0: ngifuna
1: sihambe nawe sikulolu hlelo lo youth
0: ngishilalela ekhaya
1: umuntu ongena la sithi mlaleli kufike ilanga lana sibingelela inyanga kaSiphele manje kunemidlalwana lamlalela ekhaya ebakhona uma sibungaza inyanga uSpring usiyabona lapha ekoleni izingane igqokisa into enamaflower kuthiwa sibungaza
0: okhala bagqamile
1: kunemidlalwana ke yayikotshelwe ke kuqala bekunengoma sikopheleke sibe namafollows dance
0: senzo
1: kunalomdlalo manje okhona mlalela ekhaya ukuthi mangabe sibungaza ukuqala kwentwasa hlobo uma lithwa ihlobo kuthiwa izingane zibhunyelana ngamanzi ezinye zizobhunyelana ngopende mhlambe zishayana ngamaqanda kwezinye indawo njalo njalo kusabungazwa njalo ukuthi kuqala ukuthwasa kwehlobo le ndaba ishaya uMadlamini ebilokhi trend amadlamini umlaleli simthathe simbeke kunezingane lapha eJosberg eGoli mlaleli lapha yakandonga sibovu ezenze umdlalo lapha yana ezithi sibungaza yona inyanga umandulo uthwasa ezabe sezivula iquantum ima zivula iquantum madlamini zasibhudlu zithela amanzi zidedela amanzi kubantu abagibeli bephakathi kwiquantum obekade kuxubile lana kukhona nabantu abadala isikhathi
0: esiningi
1: abantu abasobe gibela imoto izithuthi abantu abadala bemsebenzini bemadrobheni beyoxoshaxosha beqoqa izinto abayidinga emakhaya nazo ke izingane sezibhunyela kwasani okulapha phakathi emotweni okutholakala ukuthi kuze kwaba khona ukuthi kube nesidumbu esiba khona ngenxa yomsindo phela
0: ayisole
1: senzo salezi ingane
0: ngakho
1: manje madlame mina ngiyayizwa le topic yakhe yesibili iyafuna umlaleli ukuthi iba nathi xoxa nathi lolu dabu ukuthi ube bekuwena lo obulapha phakathi kwiquantum kungabe ujabulile wathi ingane zazidlala kamnandi zisithusa zisithela ngamanzi zisikhumbuza ukuthi spring day

0: noma ubuzotholakala uthukuthele ugane unwabo uthi lezi ngane zingizwane
1: khuluma
0: nathi ke kuwona u 0333423970 noma usithayiphele ku WhatsApp wethu ku 0623151986 noma ugijime uye ekhasini lethu Youth Alive phansi kwekhasi uMgungundlovu 107.6 FM Community Radio ku Facebook usibhalele iyashisa le ndaba amadlamini iyatrenda abantu banembono ngempela
1: njengalokho kuhlukene
0: imbono thayi bakithi ingane bezidlalela
1: awukuthweleka
0: nje uzokona
1: amanzi angabulala
0: vele likhona kuyispringi space ihlobo usungazi ukhalela ukuthi ingane ikuthele ngamanzi kukhona abadinwe bethelwa ngamanzi
1: kukhona abadinwe baganunwabo
0: baganunwabo bathi hey hey hey hey Ngabe ngizwani ingane ngidlalisa ngale yondlela.
1: Yebo, njengikutshela wena mazomo ukuthi yabona namhlanje ithinta indaba kuyiyona yona.
0: Yebo.
1: So I'm expecting ukuthi mhlawumbe umlaleli akhulume into esuka ngaphakathi kuyena.
0: Imeqinisweni lakho umlaleli.
1: Ukuthi wena uzwa uzizwa kanjani ngomdlalo odlalwa ilezi ingane. Okay. There you have it umlaleli ekhaya. Ngiyathemba nje ukuthi nje sikhuluma ke la emsakazweni wethu omkhulukazi isikhondla khondla somsakazo uzoba nathi wena usinike indlebe sizwe phela futhi uvulwa ukuthi wena ngabe ucabangani ngalolu suku le spring day and umdlalo wengane ucabangani wena ngawo kanti ke isikhathi esigijima phezulu kwaso njengamanje sikhomba ukuthi ke imizuzu ishumi nanhlanu libumbene ihora leshiya kalolunye sikwi Youth Alive show sithi umuntu omusha ngabe wenzani nobani yo ngiyamkhumbula sisinazo okay ngabe wenzani nobani kuphi ya mazuma ngiyajabula bakithi mengabe kukuthi si senza ngale ndlela le esenza ngayo kodwa ke asikho keke lapho
0: lelela we oh Naglas khona nako ngihlala ukuyibamba khona okhulumayo ngale topic
1: eyakwayo
0: umlaleli ngicela ukungamuzwa ake ngiyona nawe lapha ekhaya ngoba sisalindile silinde ukuzwa kwana umlaleli lapha ekhaya ukuthi
1: sifuna lokho
0: phendaba uthini
1: sifuna lokho nje
0: kubile sicela kuwena ama topic mabili
1: madlamini
0: uthini ngale nyanga yamagugu inyanga yamasiko njalo njalo ngabe uthi ku right ukuthi sigcine amasiko ungathini ngamasiko wena imapha amasiko okuwagcine sizikhumbuza kuyinyanga September.
1: Yes.
0: Bese siyabuya sisendabeni enkulu. Nazi ingane zigili imgilingwane lapha eGoli. Kungabe mihle lemgilingwane noma mimbi. Ake sizwe ke nampa ke abanye bePaula nawe njengalokhu sikunxenxa ukuthi uPaul enamhlanje.
2: Kanti ini bengalethwa la eThekwini bezoyiqhubha khona le spring day yabo. Hey. Hey yase sizwe siyasoyigcina ngani lapha eGoli. Ezizinto soyigcina kunina lapha eGoli. Hawu! Blaze ukuthi izingane ziyakwazi nje ukuthi vele zisuke nje nithi nibadala ngicela itekisi zinibhunyele ngamanzi. Ngiphethe nithi aw bathongi, helang, ke spring day. Hey bo. Hey ake nibalethe ni la eThekwini, ngathi ngiyababona ngamehlo engqondo. Sebengena lapha kwa B e hostel kwa Mashu. Bebe bevule nje itekisi benibhunyele nje ngamanzi. Ngiyabona bengena emakethe la nje eThekwini hayi kude. Ngiyabona bengena beko YMCA bo W workshop bambe benza lento yabo. Nkulunkulu wami we! Anibalethini sibolekeni bona. Sivele sisayise South Africa nalike nabeze sibatshale nje sibafake nakonkandla koshowe konongoma komelimothi koshushwe komcuba bambe bethela abantu emphakathini ngamanzi. Sibolekeni bona. Hey Siyabitoza sikhazana siyafisa ukuza lapha eGoli sizothelwa ngamanzi zingane
0: kungabe emlaleli uthi wena abakutsheleke yini beze ematsheni rank noma beze la erank entsha mhlambe labantwana bafake kwikhantamu beze Maritzburg uMgungundlovu wethu sonke ake beze nje lapha kuRitifu kusiyana erank erank yasembhalo emgodiyeni ake balethwe labantwana abagcwalisa amakhantamu ngamanzi bethela abantu abadala mhlambe nawe ukuloyo mbono sithi khuluma nathi ke namhlanje yona itopic yethu yosuku 18:08 kwona uMgungundlovu FM inyanga kaMandulo sithi nampa abantwana becelebrate spring day asikwazi ukuthula uma sikhuluma singabantu abasha sikhuluma ngenhlonipho madlamini eyini inhlonipho ngokwazi kwakho njengentombi yomZulu
1: phela lento yenhlonipho itsuka dalo
0: emuva
1: ekuthenini ufanele uhloniphe qale nje uhloniphi wena besides ukuthi fanele uzohloniphe abantu abadala zihloniphe wena uzazi wena yes lokho kokunye ukuthi ihlonipho omdala nomncane kuyalandela

0: ayihloniphi wena obviously vele omunye umuntu angeke uzumhloniphe but lento le isuke kuthenini wena qala self uyazihlonipha yini ngoba omunye uzothi aw umuntu ongazihloniphi kwayena mina ngizomhlonipha kanjani yes
1: bese kuba yilento ethi kuhlonishwa omdala kuphindi kuhlonishwe omncane kuhlonishwe owutho kuhlonishwe ongelutho kusho ukuthi inhlonipho thina kwaZulu ibisi iyayidala iquality ukuthi nje ukuhloniphana ku all sided ku all levels mhlawumbe basingabeka kanjani kuona wonke ama level fanele kube khona ukuthi siyahloniphana
0: kunjalo nje ayijiki kunjalo nje so othe ngithi ukuthi thasi kule ndaba le ubusishilo ngiyazi ukuthi okay usudlalelile nalo odinga idawu nempela le ndaba le so ngifuna ukuthi wena mazuma angazi ukuthi ngizoyibeka kanjani ngendlela umlaleli azoyi understand ngayo but I just hope ukuthi amagama azofika nje ezwakele lento le ye spring day angisho ukuthi yimbi angisho futhi ukuthi yinhle okay yinhle somehow cause vele siyajabula siyingane cause imajority edlala lo mdlalo le ama 2K
1: yes
0: so ontanga yethu kuhle mengabe sojabula but fanele sibheke ukuthi sijabula nobani ngasikhathi
1: mina njengoba ngingakwazi ukugqokisa inkulumo ngingathi nje yazo ontanga yayo
0: yes exactly
1: bazi ukufanele udlale nayo
0: exactly uyibeke ngalendlela
1: uma emabhozeni
0: uyibeka ngalendlela le umlaleli azoyi understand ngayo ke lo ukuthi okay kulungile phela bonana melidlala kulungile bontanga yethu meke ukuthi niyadlala vele it's just water amanzi akakaza bulala umuntu but angeke ngize ngimaze umazi umuntu uzo reacta kanjani kulo mdlalo engudlalayo mina umazi umuzi hambele indlela zakhe mina sengiyamphumela
1: interview nje
0: ngo 20 liter wamanzi
1: ngizokoma nini
0: uyokoma nini mazuma yokoma nini shiya ke indaba yeinterview a 53 year old man umuntu omdala lo sikhuluma ngayo umkhulu komunye umuzi ubaba uphuma kuyoziphantela nanko ke thina sesiyaqhamuka nedlanzana lethu sifike siyachitha leyo nqola simbhunyela ngamanzi uyashibilika uselele phansi siyamgxoba at the same time sishutha ama video siyahleka buphi ubuntu lapho
1: inhlonipho
0: iphi inhlonipho lapho if ukuthi okay like I am so eager ukuthi okay no ngifuna ukudlala why ngingathela uma ekhaya why ngingathela ubaba ekhaya
1: wavela sukela
0: umuntu ngavele ngasuka nje umuntu engingamazi ngahamba ngayombunye
1: njani
0: sekubhlungu ngoba yonke lento le it costed i life yabanye abantwana
1: sekukhona usedlulile
0: sekukhona nje asebedlulile emhlabeni of which asisekelike leyo ukuthi okay like ngoba nanki ingane sifile yakwenzeke kahle bekumele ubaba bulale cha indlela naye a react engayo ngeenga yakhe lento oyishoyo ukuthi azontanga yakho hlonipha omdala nomncane njengamanje isikhathi esigijima phezulu kwaso sikhomba ukuthi ke imizuzu ishumi nambili libumbene ihora leshiya kalolunye sikwi youth live show mose nakuvula umsakazo wakho asikubingelele sikwamukele ohlelweni sithi kubaluleke ngani ukugubha usiko nesintu iyona ke into esikhuluma phezukwayo leyo nalosuku lwe spring day ngabe sikubiza ngani ngosiko okanye sithi ungahloniphe njengamanje asigijime sikuphe lapha ya ingoma just ugwenya mathi ebase sizwe kuwena mlaleli ukuthi wena uthini ngalolu daba ngabe uthini

ngikijima kakhulu nganaza umuntu ngidlala ngikijima kakhulu nganaza kamama akinyubingelela simozo mini kuma kodwa kusemene oh yebo bakithe skotini mkotini ngangena ingani ngize ngiyongena empondweni mntana umuntu nalapha yashini kugizibuso ngiyokutshela ngicakweni kuthi ninjani lapha emfundlweni kethe ndi oh bakithe kampanda ngangena encwadi enad nalapha ebhobhonono konqamalala niyephi lokodwa kamkhizane kujuji juji dayile kuzayeka sweet

lula mntana umntana dlula ngane kamama ngizongena nalapha ko iskate ngiyabingelela ko skate ko Granger Cascade dovil nalapha ko Potara bako bhava mntana umuntu Richmond Crest ngingena ko Pelham hey bakithi ko Boston nalapha ko Brazil oriphe Manchester ko Scottville ngidlula ngingena ko Pelham rawe mntaka mama nalapha ko Allen ko Allendale we mntana umuntu ingane namanje nangalonyaka ngisasho ngithi inganingiso nasta bombe kwizwakala

ngiyabona-ke manje mlaleli, uyabona-ke manje ngana-ke baba akungena ethekwini-ke manje edebheni bafana edebheni ethekwini langazalelwa khona la nkabe yami yasala khona ninjani napho yeyi bakithi kuphi lapho na ingene kwamashu esinqawunqawini ke sengikhuphuka ngingene kontozuma enanda heyi bakithi emjebheni nalepha hawu bakithi ematendeni bathina abantu ematikwe nalepha ya hawu emoti bayaphila abantu emawoti ngize ngiyongena ngidlule ngingene emachobeni heyi bakithi ko-avoqua hills emlazi ko-lamonville chester philip legacy kulindeleni komzinyethi emzinto manzimintothi emfume wenhlahlangene etafamas siphingwa phaindeni ngangena ngiyokutshela wena kumarian hill ingani komgabeva kwalani ngidlula lapho ngena kwa-durban metro emesdale empumalanga dlula ngwenhlahla gijima ngane usho ngena komhlanga rocks elemonville lalushe ngiyokutshela wena emivile komlazi omshasha groundville niyaphila kodonga themba nathe ngize ngingena embumbulu heyi bangilalele phezulu egreat town komdluvana heyi bangizwa nale phezulu heyi bakithi ematatiyela ngiyezwakala ngiyezwakala nalapha lerismith emnambithi esikhothe kodande ho bakithi ejoveki ngiyokutshela ninjani egoli kenye makayipheli kuphela amazinye endoda

Sabela zatu umamta na muntu, sabela zatu umangada kababa na lapu nga sima kaya. Yei wendla nita kufena kwa njalo, kufena kwa njalo umta na muntu. Yei intele nito umta kwa mama iting ting na koni wangia uchala wena. Upi.

manje 29 yebo minute after 10 ingamashumi lawamabili imizuzu lenane sekalolunye lishayela dabulala sedlula ingane leshumi lelihora kulungile phela ubani manje lo ubani manje lo ngenayo Zulumnyama uyebo zindlela zimhlophe ngane kababa kumgqwele umhlele ngane ncane ka 8 years onhlaza lo mntaka omloyi hayi bakithi hayi bakithi hayi bakithi angutetele wamjolisi ngane fana ingene umjolisi phela lana uthi hey wengane ncane wengane le pho indaba kabani

ngibona ngemlalela ngimthanda ngendlela esimangaliso uyabona kangane kamama oh yebo baba kuzothi emveni kwalengoma kamafikizolo kuzothi emveni kwalengoma umafikizolo lo ngiyobe sengifunda icelo ke beke indlebe ke mnaleli ngoba emveni kwalengoma ngizobe sengifunda icelo okuyimikhonzo ngivule nencingo.

Ngibiza nawe mfowethu ungasabela, uyangibiza nawe ngane umuntu ungasabela. Eh ubani lona akayibhalileke lo? Akayibhalanga ke ukuthi ubani kodwa ke angifunde nanku umyalezo wakhe la.

chibana mlalela ngichibana ngandaza kwethu nangulana uRawondi angathi umika malake ndomuntu lo uRawondi we Rawondi uRawondi PP4 embali yabona nje lapha embali PP4 nangu Rawondi uthi sifuna wenhlanhla sobona ngane ngithi ake ngiyena laba engiyena umama umamkhize ngiyena umama umamkhize unomvuselelo ulubanzi uayabonga nobanele laphaya embali epp4 uRawondi ke lo ubhalile ngiyabonga wemtakamloyi.

Hayi ungangibona mlaleli ungangibona ngana ka baba ukuthi ngenzani la studio ungangibona mntana nomuntu uthi ngenzani la studio hayi man ngidlala ukilikophe la hayi ngidlala ukilikophe la ngidlala ukilikophe la.

Siyabonga. Sawanga kakhulu ngicela ukuthi ke uyayizwela ake ngenze kanje khona uzozo ukuthi sikhuluma ngani uzozo ukuthi basikhuluma ngani lesikhuluma ngani ungezwe kuthiwa kuthekana ayengenze kanje.

0: kwathi siseGoli kushiya ukuthi wena ayirise eMaritzburg.
1: Mhm.
0: Kuvalwa marketing.
1: Mhm.
0: Asazi cine ngekho umuntu la.
1: Mhm.
0: Kwathi makuvuleka amakhetini
1: washuva.
0: Lashuvalo. Lashuvalo yasho ukuthi umuntu angabhembi ke la. Ngoba sikalile ishow sanivezi ukuthi hayi ziyasuka
1: manje akuseke kuphindele emuva
0: ya
1: mlelo wami ke njengobuza ngempela hlale na uzazi ngempela uyena ushare experience yakhe ngokuthi ke ingempela ngempela uhambe iphi ijourney nanokuthi ke ikuphi mhlambe nawe mangabe ufisa ukuthi uhambe noma mhlambe ngenze ukuthi usuyihambile kodwa manje ubuka sengathi kumnyama phambili kodwa awubuyeke ulalele uze ukuthi ke ukuze ukwazi ukuthi ke into yakho yenzisise nanokuthi uzimisele uveze ukuthi ke kwesinye isikhathi ngisho ngene stage noma ethi ukuthi usudlale kangakanani kodwa khona lo uvalo olukhona ukuthi angifisi ukubhetha mhlawumbe wawubeke lapho ukubhetha ukuthi ukubhetha sekwenze njani wenze njani makuthiwa kuyabhetha o mhlawumbe awushare our experience ukuthi kangithi lapha ngabona ukuthi engathi kodwa nje abantu bangeza ukuthi sibhedile
0: ya
1: ukuthi uyakutshengisa no mhlawumbe ukuthi hhayi nje ngizoshaya kungabonakali
0: akufunakali utshengise nje sizwayo ithole ukuthi kumusic kunama-accidental note lama note ayingozi kube ngathi uthole limnandi
1: mhlawumbe hambe shayizana kanti wena uyazi ukuthi engishibulekile
0: kanti ushibulekile Mose uyazi mose uzazi indaba zakho uthi moshimli kusheshe uvuke umuntu angeze ethi ayishaya le yantu

Yes, ayi masuzwa leyo ngoma eBurning Spirit African Teacher suka sesingena kwesihlokweni sethu sangalolo suku. Namhlanje ngithanda ukukhuluma nje ngento engicabanga ukuthi semqoka futhi ukuthi ke ave kubalekile ukuthi uthembeke kuwena. Ungafuni ukunconywa ngento ongeyona noma ukwaziwa ngento ongeyona. Akusizi umuntu, akusizi ukupretenda yabo. Ngizowenza ibonelo nje ezu-2 angifuni ukuba mude. Kusho ukuthi umuntu eqala nje ukusebenza waqala wasebenza olundi. So wayebuya njalo ke Friday abuyele ekhaya. Into eyayenzeka ke ama-tax ayengasuki lapha eplaza ayesuka emashona. So sasifike sigibele i-tax eplaza ihambe ele emahlabathini. Emahlabathini bese sithola ama-tax eza ngala eThekwini. So ngelinye ilanga kumuntu ebuya esuka elokho nje eplaza emashona. Ukukhona ukondaktha ama kwezindawo ke ama-tax anokondaktha yakhuluma usitshena nje uxoxa ukuthi ave good ekushayeleni. Usebuya nako ogulu yakwazi nokushayela kade aqala ukushayela. So umuntu meseshe ama long distance anjalo ke yabona ukuthi hayi lo muntu usho ukuthi unespiliyoni ngempela sokushayela yabo. Ayihambi taxi izifike emashona yabo sehleke sigibele eThekwini. Lesifike ngayo imeduze kwayo lesi kuyona manje sesilinde ukuthi egcwali eThekwini. Kanti lo driver esifike ngayo esuke eplaza seza la emashona ubhake kabi uvimbe ezinye imoto bese ethi uyesibanibani esho kuyena lo conductor ongigudluzela imoto ipake kabi. Hayi nangempela ke angene uconductor athi uthi ayidumisa imoto igxuma icime aphinde futhi athi uthi ayidumisa igxuma icime imoto. Bese bemezileke udrive le kude nabanye o-drive. Athi kanti oshayela ziphi amusho ngenhlamba engaka. Wahlekwa yibona wonke umuntu akekho wamdabukela ngoba phela kade

0: Sabingelela umkhulu
1: Ndiyabonga teacher unjani?
0: Ngikhona unjani?
1: Yaphila kuta. Ngithi nje sume nokubonga uhlelo bengilalele nje ukuqala bese lophela. Sithemba ukuthi yezu ukhuluma nobani.
0: Uba u JP.
1: Ah, futhi kunjalo. Yeah.
0: Nazo.
1: Ngine sihloko obukhuluma ngaso. Balekile ukuthembeka bengilalele nje futhi usuyohamba asimele uhamba bese uphephe nase engozi imigwaqo emgwaqweni fethu.
0: Ngiyabonga, ngiyabonga. Ube right la.
1: Ngiyabonga Rastan.
0: Blessed. Sibonge ku JP. Wathi sibone manje ukuthi ene samthola yini uJambo. Simfuna la ethi khona. Wathi ngibona ukuthi mopho khona njengamanje. Sikhulume into. Now give us power.

0322 3391 0333 422 3391. Sizobandawonye nje mina nawe nje koze kulomolelo sesikhona khona siyahora nje. Bayaphila abantu ekhezathen yona iprovinsi with the same name baby. Umkhongo Ndlovu district ololo. Baphila abantu empendle, baphila abantu ke ingwe ike kuqambela phaya. Okay kodwa ke ngaphansi kwengwe ngagcina kuwumasipala ingwe. Bathina abantu lapha e-Richmond, niyaphila e-Richmond bakwethu. Empofana kwalani njani kodwa emkhambathini baphila abantu, niyaphila abantu kwaximba. Emshwathi banjani abantu? Imina lo. Alright, masenze kanje bakethi ke, masenze kanje siqhubeke nokumnandi, siqhubeke nenjabulo ngoba kahle kahle into ebalulekile la ukuthi sidlalele umusic sijabule kube mnandi kudele kube njeya. Mangenze kanje khona uzokwazi ukubona ukuthi uma ngikhuluma ngomusic ngikhuluma ngani, mangithi

Alright, bakithi mangenze kanje ngiqhubeke nokumnandi, ngiqhubeke nenjabulo bese ke izinto zami zihamba ngendlela efanele. Eyazi khona into engiye ngayifunda ku Facebook bakithi trenda. Engathi khona usisi othole ngo 1.7 million obuse sikhwameni nje. Ngicazi isikhwama saka sports. Engabona ubuzokwenza kanjani. Angifuni uqamba mangaba kwethu. Mhlambe angisho ukuthi ngijajeni phela nami ngomuntu. Imali impane yesono. Cha bengingayithatha nje imali ngiyigcine bese ke ngilindele umuntu olahlekelwe yona leyo mali. Mhlambe ngilinde noma 6 months. Uma engaqhamuki bakwethu isukile. Engabona ubungenze njani 1.7 million ngiwuthathe bakithi ngiwuyise police station. Hayi nge. Akaba ngiyoni imali leyo. Ningangizwa kabi, cha bengizoyithatha nje ngigcine bese ke ngizama ukulalela kahle ngibona ukuthi ke

abangabi ke o Jonas abangabi o Jonas uma chama usa le kuvela kumsakazo ingane mami ngathi le isbiyane mayise noma uzobe usune isikhathi esincane nje sengiphuma kanje nje kodwa before ngiphume bakithi mangenze kanje ngoba kubalekile kono ukuthi ke ngilenze iqiniso kodwa bakithi angibakhuthaza abantu ukuthi babe o Jonas ngiyazi ukuthi ke baningi ophuthi bandlisa kwepha uthola ukuthi ke ekugcineni banawo lento ukuthi ba spenda more balahlekelwa yiku abanako ngoba befuna ukubukisa bewo Jonas and then sonke isikade nje sidlula kubona no angiyikhuthazi leyo nto bafethu angiyikhuthazi angifuni uqamba amanga ngoba sikhona isikhalo la okukhona uma usukhulile uyakwazi ukubona ukuthi cha engathi ushaya isikhalo la. All right.

0: ngafunga ngisebenze eshathini khoma zami gcwele igodo
1: ma-seven obse namanje Estalion, althuli ipit kancane ngilodi igani yami kufika ihuzu umaqhuzu kuyashuba shona ikalami vele uzu 7 emasiphelela shot na kancane ebhitini nginenhlizimba ngidlula uma wengani yami ngeke ngibungele abafana ngapunch kalo ngeke nibuye ningabashana uthathe ichance yabord ngintshilo jike ivile ngefast nakhona mangifasa inqindi GPV ngaba